kariwankiku. Aykap kamatok Dios taitallay pagkakuwankiku. Yakikuchkanin kung kaska kaska y Señor Kismillay. Inimigo ipas persigilawang mi santa paskamupi. Kontesta mo ay kawarin mo ay akatong Dios Millay. Niyawilay takicharikus pa ikiya ama punyo nampa. Inimigo ipa bingsin jaskan ama wichinay pa. Kahit banchay ko ay manaliman pa.